anyana no yo we cheerful e wi asima ye we kene ampom amo bia nyansa ani nim die a won fa nya na djuma ti samo ni ku djuma wa na nya bi papa free mu die we say yes eh osuru bua bi obo ana anyana no

ben xale bu mu fi yoron ñuka daan wowe Salimata Coulibaly nax amone nay jamono buma waxe manako e baba wané bi mu démé wan ma kanaw cha la lan ci sumay ko mom sax daana ma wax daana